0: ngomluko omvulo uqala kule nyanga lapho ke esikuyona ngithi soba nama mande ya ungakhi la kamba u4 ya ngithe soba u4 kule nyanga lapho na ke mama aya u5 1 2 3 4 5 soba nemsomluko u5 kusho ukuthi sizoba nama edition amnandi amane ngakhulu umculo ke lapho na ke wesintu umculo ke owaso lapho na ke iginqo umculo ke Gamaskandi ya kunjalo nganye kwethu ngithemba ukuthi ke bo right ngithemba ukuthi impela sonto yakho bekade ke imnandi kuboze phela bekuphela inyanga kuphela isonto kuhole wonke umuntu ya injalo lento umvulo ya khuluma nami ke lapho na ke udlenze ukuxhumana ke ngendlela yakho na kule nyanga enkulu inyanga yembokodo inyanga labantu yaphana ke yabantu ke besifazane njengajalo vele uyalazi udaba mazithi isuka nje amadaka ngebe ngu buzo umbuzo ukuthi uthini wena lapho ngasekhaya ngikhuluma nawe nje imbono yahlukene phakathi ngalolu daba lamabhunu yawakhumbula amabhunu athi salani South Africa inukayo salani na South Africa bulala abantu siyahamba thina siyoqala impilo entsha endaweni ke yasemelika nabefika ngale hey bathola ukuthi ayikhona engathi ke besikuhambe le South Africa yasambele lapho na ke into engekho impilo inzima ngala impilo iyabiza ngale ezweni ke laseMelika uzongifakazela mangabe nje kwayithola imali evela eAmerica uzokwazi ukuthi ke irandi ngala mawulithatha irandi nje lodulisa li liphenduka imali engakanani mawulethe yabo ngapha ibaningi kangakanani imali esuke ke iqhamuke eMelika iza ngapha nawu susiya ngapha uyisa le hawe iba yilutho kahle kahle nawufuna ukuyodlala eMelika uyimillionaire ngala ufuna uhambe namabhiliyoni uye ngale uyoqhubeka kube yimillionaire kodwa nangabe uyi centenier usuke uthi yale ay yoba yi 0.0 centenier uyohlupheka ukudlula afikeke lapho na kasha ungqimphotho kamabhunu asefuna ukubuya abantu ke bathi hayi khona hlalani lapho nina nasedelela nasibukisa nezo uthini lapho na ke kuphola kuthini ukuphola kwakho nganawo amabhunu nawa aseshaya ingwiji khwebu asethi ke cha kumnandi ekhaya sesihamba Trump sesifuna ukubuyela emumva ukhumbuzo ntshabeni lapho na ke uyi minister lapho na office lika mongameli uthe nje there's no place like home says ready to embrace rejected Afrikaner refugees hundreds denied US visas after claims of white genocide ukusho khona ukuthi ke bafike bachithwa ama visa ngale esingazi ukuthi yayibamukele kanjani ekuqaleni emhlabeni ihamba kho kodwa ke indaba enkulu wena uthini lapho ngasekhaya yahlukene phakathi imbono 0687649969 ngakhohlwa kwelesithathu ihora ayavusana ama delaptong ayavusana wonake ama top days ngale nje kwelesithathu hora ucela ingoma ungitshela ukuthi uvuso bani ngayo ya otherwise ke futhi ke verse ke nale kwelisitha half past 3 ikhona ingusi lapho na ke isiqike ke samajongo
1: uvumeni kuthi nashalaza umsabana umpoka kwenye uvumeni kuthi nashalaza athumlelo umlelo umlelo akukhupho kwakwenya kuzokabi amali shit Ulethi ngempela ke manje asabe bomntima la ukutukutungisa lo mashi
0: Ah boza bavume weqhawe bayeke kanje bazovuma bengavumi nje

0: umhlanga kwenya nesiqi saseAfrika.
1: Uze wazi umfana adlala phansi emsingi emachunyweni, hayi ngihleli nawe mfoka ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthando wenanda FM, ngijakavuka emengenyawo njengamanje siyakhala.

0: Suka bathi igesi nebhodlela kusho lapha na ke umcombo lolo kungiyena u kunjani maku nje u 6 minutes to ihora lapha na ke lesi 3 6 minutes to indaba lapha na ke kamavusana ya ngitshela nje ukuthi uvuso bani ubavusa ngayiphi ingoma usukinikela namhlanje ubando udlula siyageza mvuka mahaye yathi nje hashtag zigqiza seAfrica yasha buduku-duku thando lamashi mvuka ngwenya kungakuhle aqhubeke ahlale lapho ngoba abaleka kuleli athi ke ayabulawa kusho lapha na ke umfoka mahayi ukuthi cha amabhuna wahlale khona lapho angasabuyi ngoba iwona ihambela athi ke ayabulawa otherwise uthini la ubando umfanelo ku TikTok uthi nje abahlale khona bangasabuyi usho njalo ke umfanele ku TikTok kuvela futhi ke nensizwa ithi lapha na ke eZimbabwe lapha na ke kwabulawayo ithi ngwenya unjani my brother long time kunjani ngapho eSouth Africa ku right lapho ni right lapho ke ezweni likaChaka ulapho na ke kubulawayo uGift uKing ntawulunda ya ngithemba ukuthi ke u right lapho ke ba right abantu lapho Zimbabwe ku right ngapha sihambe kanjani steleka sini lapho eZimbabwe we king ya ngiyakubona lapho wezwanani uzwanani jili uthi nje ngwenya mfowethu ngila isiphingo ngamlungu la ngikhona khona ya ngekuzwa mfoka jili uthethwa uthokozwayo lo athi ke bhuti omdala msakazi wami ndikhona nala kwamehle mamba danko ndiyakuvuma ungenhla danko usho njalo lapho na ke yena ke uthokozwayo ku TikTok ya uthini wena uvuka nobani ubavusa futhi ke ngayiphi ingoma lapho na ke kamaskandi khuluma nami ngendlela yakhona nombolo yodumo uyayazi @ungwenya_ lapho na ke ku_ welcome ku TikTok nekhona ungabhala nalapho ku TikTok ungabhala futhi ungitshela ukuthi ke uvuka nobani bavusa ngayiphi ingoma noma ungaqopha nje mawuzwe ngathi ufusa ukuthi ungiqophele bese uyathumela ungathumela nangaleyo ndlela leyo mina ngoba sengikudlala nje ngoba kunjalo ungitshela nje ukuthi bavusa ngayiphi abantu obazwa la obezwa lapha na ke khaleni ngalesi isikhathi ya ungenhla ngengoma yakhala umfoka lapha na ke umhlobo wenene uthokozwayo hayi uyamvuka ngwenya hayi chamfu wethu uyayishaya le nto umshaya bepupupu unjoko lobathi ihobosha umvuka mbambo phezulu lapho na ke enkandle ya emahlatha amnyama kuyangehlula isihloko sengoma
1: ukhuluma kangihluli impela ukhuluma msawuni angizwane ukhuluma impela angifuni ukhuluma impela angizwane ukhuluma

ngiyakuthanda ndi yabona le mama ngitshela uthixo unobani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle ngiye emakhaya sengiyi-opi yabona ngoba ukudlala iy'ngoma ezowosandanezo ngikhangene yami njengangazi izuke ndawo awungitshele vele uthixo unobani lelikhawini layilikhuphuka ngampela yabona ngoba ukudlala iy'ngoma ezowosandanezo.

Ufana no Jonas kushalapha na ke uvilane ngalesi khathi hey football kithi sihloko sengoma u Jonas ya umjikazi uthevele usangithanda kungena u 21 minutes to ihora lapha na ke lesi ngakhi na hey hora ke

Atu kon makonda na kushula pana ke ihlabana asuka unzuzo lapha na ke mvuka kade bephezulu empangeni la ke mtosa khona bathi ke sayichiki isitoko sengoma uzanefa mvuka ngidi uthe ubaba useshonile isitoko sengoma ngakubona kumabona kude lokho awusuka ndabe izibhlunga lezo ifika ke lapha na ke nomfoka bani no umfoka ngidi ya uyangihleka lapha na ke ubravo uDJ Shemtoka Shemtimande awuyisho leyo nto ubhalo ku dipishkopo ay biskoti biskoti ngolimi ke lamaputukezi ikheke phela ikheke may aw may ikheke likamfundisi aha ati biskoti ngale kwelase Mozambique ha presidente nabezizwe bafowethu kubalekile ukuthi ke na uhamba nje lapha ngaphandle ekuhlaleni nawohleli namaXhosa kubalekile ukuthi ke usazi isixhosa nabethi isonka wazi ukuthi bathini nabethi uhluthi uqonde konke lokho ngoba ngeke wazi ukuthi ke unyawo kalinampumulo nga ungayithola usuphansi etinaga phansi pha kosajonisi yabona ke manje ke usuphakathi ke manje ngempela ke nakhona ke abakwaXhosa ke phakathi kwabaXhosa sekufuneka manje ukhulume nabo awusazi manje ukuthi ke laphana ke kufuneka uthini kanti waye ke ithuba wena lisekhona so ya balekile nje lokho ngani yakwethu ungafika endaweni awazi ukuthi na unawufuna ukubuza afuneka ubuze uthini kanti hayi ngathi ziyahambela nje emzansi ziyahambela ikhululeke ngisho ngangishiya phezulu le barekekayo kubukoni buphirima hamatlejwana ungishiyeko Klerksdorp hayi ngahamba nje ngikhululeke ungise phansi laphana ke ku-Orena awu ngahamba nje ngikhululeke awu kodwa ikuphi la ongangilahla khona ngoba ngishele isuthu phezulu ey'ntabeni lapha ngafika nakhona ngifike ngihlale ya ngeke ngilahleke ngeke ngibe nayo inkinga ungathi mina ngumZulu mina hayi ngumZulu mina hayi ulimi lukama

ngilulayo baza kubamba inkunza abafana bexoxa ngawukhona lapha ari mutshware pogo awuzwa lutho wena ukuthi seyizwe uyaplanelwa ngoba usubonakala ukuthi ufake imbadada nje umzulu awuzwa ebona into kanjalo kubalikele ukuthi ke kufuneke sizazi ngani zakwethu lapha na ke ezinye izilimo ukuze ke ungayitholi usoshayisana namabondo usha unqimphotho phakathi kwabantu kuhlangene ukuthola ukuthi wena manje ke ususe la ifuneke leyo nto singakalivala uhlelo isiqhe sasafrika ngishilo ukuthi kuningi kuyenzeka kulenyanga esikuyo inyanga lapha na ke yembokodo inyanga ke yabantu ke besifazane otherwise ke namhlanje kuqala indaba enkulu kugonyelwa lapha na ke ihuman papilloma virus HPV yaqala nje namhlanje kuze kube umhla ka 28 kumandulo ya HPV la kusuke kugonywa khona ke izingane eziphakathi kwa 11 kanye ke no 12 years ziyavikelwa lapha na ke ezifini zayo ke ihuman papilloma virus okungenzeka ukuthi ke lesi sifo lesi zigcine zithathelana noma sidlulisela kumunye nomunye ngayo ke indaba ke yokuthi bahlangane ekamelweni abantu kanti usezodlulisela isifo socansi kwabe kuyabonakala usuphethwe lapha na ke umdlavuza wesibeletho njalo njalo kubalekile ke ukuthi ke nawa ngabe umuntu wesifazane nje ophakathi kwaleminyaka 11 or 12 ngiyaku 26 years empela bayagoma lapha na ke odokotela basiza ke ukuthi ke ungayitholi usuphathwa izifo ke zocansi ke esikhatini lapha na ke esizayo amantombazanyana nje empela ke bazali niyaqhuquzelwa ukuthi ke nikwenze ukuthi ke abantu bathatha abantwana lapha na ke bayogomela yona ke a human papilloma virus kunjalo nje nganza kwethu kunjalo nje mthandwe siqhe saseAfrica awukho uhlekisa umuntu ecashile mfoka ngwenya uyangihleka lapho na ke umfoka mahaye ngiyakuzwa nkosi umfoka nkomo uthi ayikhona uyibekile lapho na ke indlebe ubaba umshaye ubuya recorder angazi noma ufuna ukudefendele imbadada yincha Bengasho kwena phela babumshayeba ngembadada ew yobe ngiyalihoxizela imbadada umabhungu lapho na ke umfoka abana ugwaza amajongusi uthi ngibingelele ngisemgungundlovu nje ngithi kuhle uhlelo bo aluqhubeke kusho lapho na ke umabhungu ngalesikhathi cha ngiyabona ufuna ukudefendele imbadada babumshayeba unazo phela imbadada Hey, kulungile kanjani? Ay, lebo sinothi ngizoyilalela ngedwa le. Liqhamuka lapha na ke kubaba umshayeba. Cha, haye zakhe imbadada. Ubandomfuka chilize lo phansi South Coast. Uthi ngigonqonqo asuka uskwelethu. Till tomorrow morning, same time, same place. Sobe sicothoza kusasa.

nje mthi abantu nje ndizuthi uSathane unezinto azenzayo ezimpilweni zabantu, kunezinto akazenzayo emishadweni yabantu, kunezinto azenzayo emisebenzini yabantu, kunezinto azenzayo emabhizinesini wabantu. Uma ngabe sibeka ukuthi uSathane Simon uye wacela ukuze anihlule njengengqolowa, ke namhlanje mntasekhaya ndizothetha kanye nawe ndithi mntasekhaya namhlanje sizothandaza kanye nawe, ngoba kuyenzeka

ezelayo. Sengathike namhlanje ningakhuluma nomuntu nje ngenxa yesikhathi iBhayibheli uJosepha bamzonda abafowa. And the reason why bamzonda ngenxa yephupha. Kodwa lini iBhayibheli waphinde wayolala umfana. Uma ngabe lala umfana omncane waphuphela iphupho. Ekuseni iBhayibheli waphinda futhi uJosepha wababalisela iphupha. Uma ebaliseli iphupha ubalisa kukhona uma wakhe, kukhona ubaba wakhe, kukhona abafowabo. Uthi uma ngabe balisa iphupho uthi ngiphuphe sisendaweni eyinsimu. Uma ngabe sisensimwini uthi ngabona ithungo. Uma ngabe ngibona ithungo ngabona ithungo eyiningi. Uthi kodwa kwasuke kwavunguza umoya. Uma kuvunguza umoya uthi zonke ithungo zabe seziwa phansi. Kodwa ubesamise masodwa lithi iBhayibheli ngoba bebekwazi ukutoluka amaphupho bakhuluma naye bathi ngabe usho ukuthi wena uzosiphatha, usho ukuthi wena uzoba namandla naphezu kwethu. According to my capacity of thinking, bengicabanga ukuthi nakanjani bazovuyela ukuthi ngempela uzobe phethe, ngempela uzophakama, and ukuphakama kwakhe kuphakama kwabo. Kodwa iBhayibheli basuke bamzonda uJosepha ngenxa yephupho

kuhle uRestu uma ngabe khuluma noSimon uthi Simoni Simoni ngathi ngiyabona ekhala esini Simoni noba ungabona ngathi izinto ihamba kahle kodwa ngibona uSathane efika

ngiphinde futhi iphupha kalifi umnikazi walo esaphila iBhayibheli kwenzeka umuntu asekhaya uma ngabe uJosefa esebalandisile ngephupho sibona esuka esiya khona labelusekhona bafowabo iBhayibheli bam

0: comes out in Jesus' name we pray.
1: Yeah, mama. Umntu wakho ukuhlupha ngamandla. Lo mama lona uthi tata uyayihamba icawa uyazi eJerusalem.
0: Uthi tata uhamba eJerusalem manje
1: but kodwa ungumntu osebenza ngokuphiwa uthi ngokwesithunzi.
0: Ewe tata.
1: Uthi ke ngoku lo mama aphendulweni akasaboni.
0: Uthi tata akasaboni amehlo avalekile.
1: Ubalekile aphendulweni.
0: Ewe tata.
1: Iproblem ndibona umntu omdaka ekhaya.
0: Uthi umprofethi ubona umuntu omdala wala ekhaya
1: ongumntu ongumama ngo
0: uthi lo muntu ke umuntu ongumama
1: uthi umama lo wadlula kuminyaka eminithi ephepha emhlabeni
0: uthi sekunesikhathi lo muntu ashona
1: endimake tshona lo mama washona ngengozi
0: uthi umprofethi lo muntu washona ngengozi lo muntu akambona osekaphu
1: but kanti lo muntu lona ebengumuntu obesebenza ngethu
0: uthi umprofethi lo muntu obesebenza ngethongo
1: kanti lo muntu njobe besebenza ngokwethongo abantu bekhaya bayilungisa le nto kuhamba kwakhe
0: uthi umprofethi uma sekehambile lo muntu abantu abayibuyisanga rubabalakhe
1: ubikhaya umama suka kulo kwicala kakulo mama wakhe
0: uthi umprofethi ke kwihlangothi kulakulomama wakho
1: and le nto yokuphiwa ngokamoya isuka apho umama wakhe umamakazi wakho
0: uthi umprofethi le nto yokuphiwa ngokwamamoya isuka la uzalwa khona wena mama
1: kulo lo mntu ayidlunkabela kodwa izinto ngekwendlela
0: uthi kumprofeti inkinga uthemba kadlula lo mama onesithunywa ulangenza izinto ngendlela efanele
1: benza izinto ngokwesiqhelo kanti okukufa kufani nokunyukufa
0: uthi umprofeti lenza izinto ngenjwayelo kanti lokufa kufani nokunyukufa
1: njimele uthi magwava umntu kamoya kwenza izinto zikamoya
0: uthi umprofeti makushona umuntu akamoya kwenziwa izinto ngendlela yakamoya
1: Baba athu mama sayizithi izinto zakhe ziyaphakama ziphinde izinto zakhe zibheke phansi.
0: Futhi akumprofethi izinto zakho zini ziyaphakama ziphinde zishone phansi.
1: And problem akule family ndibona abantu into eziphindaphindayo into yokuzalwa kwabantu ngekusuku oluyi-1 ento yokuphaka ngamawele.
0: Uthi umprofethi ubona ke into eziphindaphindayo lapho kuzalwa abantu ngamawele.
1: Uyayazi kuba lo mama ndibona into yobana lo mama wabhubhayo wayengumama owayisiza emveni kwakwamawele
0: uthi umprofeti lo mama kambona akashona ngumuntu wayekade ezalwa emveni kwamawele thetha tata
2: amen
0: profeti profeta tata
1: uyayazi mama le nto ndithetha ngayo
2: ndiyayazi kakuhle tata lo mama uthetha ngayo wayiswelekeke umakhulu wam
0: uthi profeti lokho okhuluma ngako

0: izindaba zinanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Sibheke kokwizone ihamba phambili usakhungathekile namanje umndeni wakwaMhlongo kemumva ke kokulahleka komntwana kulomndeni owalahleka ngonyaka ka-2020 eThekwini. Kanti umhlaziyo wezepolitiki esifundazweni sakwaZulu Natal useveze ukuthi ke phakathi kwezinye ke zezinto ezingaba ke nomthelela ongemuhle kwehliseni kisasasa lokubhalisela kokuvota kubalwa ke phakathi nesimo sezulu. Libumbeni ihora leshiyagalolunye ekuseni kumsakazo inanda e-8.4 FM. Igama nguSilindile Ngidi. Sawubona umndeni wakwaMhlonge eThekwini eFingam usakhungathekile-ke namanje kulandela-ke ukulahleka komntwana-ke wabo untobekomhlongo walahleka ngonyaka ka-2020 ematiwe kodwa kongakaze atholakali futhi ongatholakali komkhondo-ke wakhe kuze kube manje. Umndeni wakwaMhlongo uthi-ke lokhu-ke sekudala-ke ingcindezi kakhulu-ke kumndeni njengoba bengaqondi futhi-ke bengazi ukuthi-ke wagcina ishoniswe ngakuphi umama kaNtobeka ukuthi kwaba nezinkulumo eziningi ngemumva kokulahleka kwendodana-ke yakhe. Naphinde kwatshelwa ukuthi-ke lo mntwana-ke waxabana nelunga lomphakathi elibhekelelwe kukuphepha kwawo umphakathi wamusho-ke ngenhlamba. Umzali ngugugu Mhlongo uthi watholake ukuthi-ke ingane-ke yakhe yashawa kodwa akakazi ukuthi-ke kwabe sekuphelelaphi njengoba ethi uye wahamba koxoxisana-ke nongcobo lo kuvela ukuthi-ke wathukwa ngumntwana-ke wakhe. Kwingxoxo yakhe uzwakale kanje.
2: Engathi uma ngifika kwalo ngqobo ngambingelela ngase ngimtshela ukuthi cha ngizongise ngodaba lwengane yamenyana eyalahlekayo lana imadeka kanje kanje. Wathi yena usumfonelele udadewenu? Ngathi mina cha ngimfonelanga. Wathi namfonele ngiyayikhumbula ngangenangisho i-time. Kwaphoqa ukuthi ngithenge i-time kuyena lo ngqobo. Ngayithenga ke i-time ngase ngivula udadewethu. Udadewethu wafika. Uthe udadewethu uma efika yena ungqobo lo wayesephuma. Waphuma isikhathi eside nje wanyamalala. Waphuma isikhathi eside nje kuthe inyanga waphuma. Kuthe uma ebuya lapho ungqobo kade yobheka abafana ababekhona ethuwele ngane. Kuhamba isikhathi isikhashana wangena omunye umfana. Hayi impela, hayi wayemthu ankesi mkhosi ayike mthu anke.

0: 4:00 samkela umuntu li undlunkulu oqhamukela phana kwaba sisonke herbal sizokhuluma ngeilonda zesisu namhlanje lekusikubiza ama alsa uzosithatha sibekeke nje before ngiphoma ngethembisa ukuthi khona ke sizomemezela owayiwinela ijacket by Cypher Clothing. Oh manje mantuli, good morning.
1: So bona msakazwana
0: molo sis.
1: Ngiyabingelela ndoni yamabhongane, ngiyabingelela msakazi wami omuhle.
0: Muhle nawe.
1: Hey, thank you. Ngiphinde futhi ngibingelele producer wethu wohlelo. Ngibingelela abaphathi bethu bakithi besiteshi, bese ngibingelela ke abalaleli benanda 88.4 emakhaya. Sekwa isona ke isikhathi sabakwaso sonke Herbal Head lapho bethumele khona uNdlunkulu Mantule bezothi khona yazi kabanzi ngempilo yakho. Si sona ke lesikhathi la sigqugquzela khona abantu ukuthi abanakekele impilo yabo ngokwemvelo, sizogqugquzela so buyisa lento sasinikezwe emandulo ukuthi imizimba yethu asinakekele ngokwemvelo. Sisi sonke ke sayijiba ukuthi nje njalo siyoba ne nenzothini siyoba ne topic esiyokhuluma ngayo noma siyoba siyoqoka isigulo nje esisodwa esizokhuluma ngaso sichaza leso sigulo ukuthi kusuke kwenze njani masiphethe nokuthi yini ongayisiza ukuthi uzelaphe noma mhlambe usigweme leso sigulo. Ngiyazeka ukuthi kwesinye isikhathi balele emakhaya kuyenzeka uthothe ne ngizophinda into engayi ngakhuluma ngayo isizathu sokunezathu kungani ngiyiphinde uma bese sikhuluma ngento sayichaza sachaza ukuthi isuke yenziwa yini ungayiavoda kanjani yini ongayenza ukuthi uyisize ukuthi uma usunale sigulo uhlisa amathuba ukuthi sibe serious kakhulu singaphephetheki. Sisuke silindele ukuthi nabantu sikwazi ukubona imiphumela yabantu ukuthi hayi ngempela kuma patient age abantu abanale sigulo sebeyancipha abanye abafika kade impethe lento isiyehliwe yabo sibona ukuthi izinga lehlile uma ngabe sibona izinga lingakehli ngiyenhlele bese ngiyabuya futhi ngizokhuluma ngoba kuchaza ukuthi akuzwakalanga kahle noma mina ngichazanga kahle noma mhlawumbe akufikanga ngesikhathi kubantu noma akufikanga kubantu abanele. Ingakho ke namhlanje ngibuya ngiyazi ukuthi into engizokhuluma ngayo namhlanje into ejwayelekile abantu abaningi siyabaphatha. Ngizokhuluma ngama-peptic ulcers, ngizokhuluma ngama-ulcers. Peptic ulcer izilonda ezikuma stomach walls eziseyindongeni zesisu. Akufanele ngabe ngisakhuluma ngama-ulcer ngoba sengake ngakhuluma ngawo mhlawumbe futhi eminyakeni emithathu futhi ngake ngakhuluma ngawo last year futhi ngingakhuluma ngawo kodwa ngokubuka ukuthi engathi abantu abanama-ulcer still baningi kunokuthi ngabe bayancipha bayanda lento yama-ulcers iyanda. Omunye umuntu afike efa eyibhonqa ethi kunento ekhuphuka lana kade sike saphuza manje ngiphuze lapha kangabe kunomsebenzi kamamkhulu kemamkhulu akekho muhle kahle manje angisazi iNdlunkulu noma sekuwukuthi uyayibona abe nezathu eyini ngomuntu ayidiagnosa kuyashisa lana upoison sengizame ngisho ukuphuza ukuthi nokuthi ama-ulcers unuka abantu uwenzeni ukhuluma izinto izigaxa zezinto enkulu kanti ama-ulcers abantu abafundisekile abantu abazi ukuthi yini engabasiza abantu banenkani usubatshelile ukuthi njengoba wena usuqalile wenze nje amasola ama-signs ukuthi unama-ulcers kwema lokhu nalokhu nalokhu athi umuntu ngeke ngiyiswe ngosuku olulodwa ukuthi angeke amanzi abhojwane ngeke ngiyiswe ngosuku olulodwa. Ngifuna ukuchazela mlaleli kahle namhlanje ngichazele nje kahleke namhlanje ukuthi uma ngabe kuthiwa uneyilonda ngaphakathi ingaphakathi lakho limanzi into ofanele uhlale uyazi nje kumanzi la ngaphakathi kuwena ayikho indawo yomile esiswini so iyilonda zizophuza ukuphola uma ngabe wena ungazinakekeli ngenxa yokuthi vele zisendaweni emanzi ngikhuluma ngalezi ezikuyindonga zesisu iyindonga zesisu ziba nemvaveko ngenxa yokuthi kumanzi kudinga ukuthi uwanakekele iyilonda zakho uzinakekele even isilonda esingaphandle angithi uyazi ukuthi sishayisa ngomoya usinakekele usibhandishe njalo usitshintshe ukuze singabi manzi singoba siyabhibha kanjalo neyilonda eyingaphakathi ngenxa yokuthi ngaphakathi kumanzi kudinga ukuthi wena uma ngabe sengithe ungabisakudla ukuthi inkosi yami uyeke ukuthi thatha le medication enza ukuthi thenga ukuthi detoxa khiphe acid kwenze lokho ngoba ziyingozi iyilonda eyingaphakathi ngoba azipholi kalula asifane nesilonda esingaphandle futhi awuzukwazi ukubona noma enesipholile uma uzwa ama-ulcers athule wena uzoba convinced ukuthi jese ama-ulcers amasephelile kanti ama-ulcers akhona. Ngibuye ngize kuyilonda manje eyisemathunjini ithumbu ngifuna ukubuka ithumbu nje lenkomo leke sidlaye ukuthi luyinto ethambile i texture.

so nesihloko engizokhuluma ngaso sithinta kakhulu abantu besifazane esibizwa nge-HPV. Namhlanje la nje ba kumhla ka 23, I mean sorry kumhla ka 3 kuze kufike kumhla ka 28. Kugujwa noma kuxwayiswa ngalesi sifo esibizwa nge-HPV. Uma ke leli igama liphelele lithi human papilloma virus. Isifo ke lesi esinhlanganisela yamagciwane amaningi esitholakala ngocansi kakhulu lento esibiza ngo STI singena ezifeni zocansi siphinde futhi ena umuntu angaba naso akusulele ngaso uma ngabe sithi ena skin to skin mhlawumbe uthola ukuthi uvulekile unesilonda nalomunye unesilonda uma ningathintana ngandlela thile siya uyasithola lesi sifo mhlawumbe kube ilabo abanye mhlawumbe ena uma ngabe benza inkonzo le inkonzo le yasecantsini amathe yabo mhlawumbe besebenzisa nezitho uyakwazi ukusithola ngiyaxolisa akuchazeki kahle lana ngenxa yokuthi sibuye silalelwe na abatwana sengingaba in details umuntu uma ngabe engafona khona ngizoba kahle kakhulu kuloku ka skin to skin kodwa nje uma ngabe kunojengezi oluphumayo komunye elingene komunye kanti unaso uyasithola ke so ke ziningi ke izinkinga ezivezwe yilesi sifo umntame uma ngabe naso uyaba ne cancer kakhulu i cancer ye yesibeletho lesibiza ngo cervical cancer uphinde ube ne cancer yomphimbo ingakho sithema u skin to skin mhlawumbe abantu bayaqabulana kanti lo munyu unezilonda and unaso siyangena kuphinde futhi ena kungaba ukuthi umuntu abe na neintsumpa lokho sibiza ngama warts uthola ukuthi neintsumpa nje mhlawumbe futhi zingavela endaweni yangasese ziphinde ivele nje noma ikuphi kuyabalekile ukuthi umuntu ena anze i-test so ke lesi sifo ke sikhona impela and ena kutholakala ukuthi abantu banaso kakhulu yabona nje i-cancer le iyo yase ngala eyinqweni u 90% wabantu amadoda nabesifazane banayo le cancer as much as sigcizelela kakhulu kubantu besifazane ukuthi ena bayitheste ingenxa yokuthi kubona kulula ukuthi itesteke ngoba lokho kusekuzothathwa kusekuzothatha esithweni sangasese kanti kumuntu wesilisa ena awukwazi ukwenza lokho ngaphandle ena umuntu wesilisa laba ena ababuye basebenzise ucansi lwangemuva uma ngabe umuntu ubonakala ukuthi impela kusolakala ukuthi angasabe naso lesi sifo singenziwa ke swab nakuyena kodwa nje isikhathi esiningi abantu besifazane abaye batestelwe lesi sifo singasho ukuthi abantu besilisa ena abanaso ingenxa yendlela abakheke ngayo mhlawumbe ke kuyiqinisa impela ukuthi sihlasela kakhulu umdlavuzo senza umdlavuzo wesibeletho ingakho siyayisithi kuba right ukuthi umuntu atheste iHPV sona lesi sifo ngoba uma ngabe kutholakala ukuthi kunezinto noma ena kunamasosha angekho right atholakele ngenkathi wenza iHPV screening test bese ke umuntu enza upep smear okuyiwona ke ozovumalana nokuthi lokho okutholakale ku HPV test ngabe kuyahambisana nikuyiqiniso asisho ukuthi uma ngabe wenze u HPV screening kwatholakala ukuthi u positive bese siyaqinisekisa ukuthi ngempela ngempela une cancer unomdlavuza wesibeletho kodwa kwenziwa ipep smear mhlawumbe omunye angabuza ukuthi ngokweminyaka lesi sifo sihlasela abantu abangakanani kahle kahle uma ngabe sewuqalile ukuya ocansini usengcupheni ukuthi lesi sifo ungasithola ngoba sithe kakhulu kakhulu siyesinye

isifo soqansi esitholakala futhi kakhulu ngalo uqansi. So uma sewuqalile nje ukuya oqansini ungasithola. Kodwa ke kahle kahle siyesiqale mhlambe enakubantu kusukela ku 25 kuya phezulu. Ngoba vele labo bantu kuswe sekwazi ukuthi sebeqalile ukulala. So kuyanxuswa kakhulu ukuthi njengoba ena kuyinyanga eqwashisa ngaso abantu besifazane besingathokoza kakhulu ukuthi basikhathaze. Kunabantu ahlale bephathwa izinto, uthola ukuthi umuntu akazi ukuthi ena yini, mhlawumbe kodwa akazacabanga ukuthi mhlawumbe ngase kube iHPV le emphethe. Siyafisa ukuthi ena abantu bayitheste ukuze bazithole ukuthi bami kanjani. Ngebhadi ke lesifo uma sesikhona aselapheki, baningi ke abantu abanaso. Kora ngenxa ukuthi imizimba yabo isuke ibalwela, uthola ukuthi umuntu uyagula abuya be right until amasosha aze ehle emzimbeni bese kuba nokugula. Futhi sicela ukuthi uma umuntu ena enento emgulisayo angayazi, angahlali nayo, ngoba sithe akusona akuyona kuphela i-cancer yesibeletho, kungaba ena amanye ama-cancer sithe ngaba umphimbo. Uthola ukuthi umuntu uhlala uphuma nje izinsumpanyana noma amalams amagqumuza la ngasentanyeni, omunye uhlale phathwa umphimbo njalo alasho kodwa umphimbo lokhu ubuyela, omunye unenkinga nje ukuhlala ehlushwa indlebe. So sithi ke checker asingabekezeli uma ngabe kukhona izinto ezisiphathakho noma ugula esingaqondi ukuthi kuvelaphi, ngenxa yokuthi uma ngabe umuntu ke eseqalile ukulala noma ukwenza uqansi uyaba sengcupheni ukuthi lesi sifo angasithola. Yini ke mhlambe ke uma ngabe esesitholile angakwenza noma angazivikela ngakho? Njengoba ngithi ke lesi sifo aselapheki, kodwa ngenxa yokuthi sivela ngokuthi umuntu mhlambe abe nezinsumpa ezivela lapha yana endaweni yangasese, kusho ukuthi ulapha lezo zinsumpa. Kuye futhi abantu abavamise ukuba sengcupheni abantu abathatha imithi noma amaphilisi amahlala khona kakhulu HIV. Uthola ukuthi ena uyena noma ibona abantu abaye batholakale sebenalesi sifo, kodwa aselapheki ukuthi umuntu uma ngabe sekutholakele ukuthi unaso alaphe lokhu okumphathakho uma ngabe ena egula. Into ena eyenziwayo ke njengamanje ukuthi uhulumeni ke usenohlelo lokuthi izingane zamantombazana zigomele lesi sifo. Unomjovo obizwa ngeGardasil. Lo mjovo einganeni uqala ukutholakala einganeni eno 9 years. I mean ingane iqala ukugoma ino 9 years ibuye iphinde uma ngabe isina 15 years. Kuyenzeka ke umuntu mhlambe awugomele uHPV uma ngabe kutholakale ukuthi indlela lesi sifo esiyona mhlambe udinga ukuthi athole umjovo waso. Kora nje njengamanje kubonakele ngokocwaningo ukuthi abantu besifazane ibona ababa nenkinga yalesi sifo. So ke bese ena uhulumeni ebona isidingo sokuthi abagonyweke abatwana ku 9 years na 15 years. Njengoba ke namhlanje siqala ke lomkhankaso ngeHPV, sifisa noma siyanxusa kubantu besifazane ukuthi asingabi nezifo esizothi mengabe sesithi siya emtholampilo kuthiwe uye wahlala kakhulu asisakwazi ukukusiza. Uma kunento ongayiqondi emzimbeni, njengoba ena kuyile nyanga eqwashisa ngalesi sifo, sinemkhankaso esinayo yokuthi abantu abeze bazothesta iHPV babone ukuthi abanalo yini ligciwane. Ngokwezikhungo zikahulumeni anginasi isiqiniseko ukuthi kukhona yini abanakho, kodwa ngenxa yokuthi njengoba kugujwa lenyanga vele ngokwekhalenda yezimpilo iyona esinikezile ukuthi sigubhe uHPV inyanga yonke, mhlambe kukhona ke abanakho abakulungisile bekulungisele ukuthi abantu uma ngabe befika befuna

0: zohlolela lesi sifo bakwazi. Thina ke njengo unjani siyasitesta ke lesi sifo ungeza and njengoba kuyinyanga le yabantu besifazane ingezinye yezifo esithe sizozama ukunikela ngazo noma kungeke kube mahala kodwa ngeke kube imali esijwayele ukuyibiza uma ngabe kungesiwona umkhankaso we-HPV. So ke uma ungeza ka unjani kodwa ke enginesiqiniseko ngaye unjani ukuthi uneyipesheli yilo wethu wase Phoenix ungasifonela uze uzokwenza le test kuzokusiza kakhulu ukuvikela ukuthi singaphathi mhlambe ugcine sethiwa usune cancer yesibeletho nayo mhlambe uthola ukuthi stage sesihambe kakhulu ngenxa yokuthi uye wahlala. So sithi abantu abeze bezotestela uHPV kulabo abanezinto ababona ukuthi abayiqondi kahle noma ngabe ke awunalutho kodwa uyazazi ukuthi mhlambe uthatha ena imshanguzo ethile ngoba ukwehla kwamasosha emzimbeni kumuntu kakhulu olalayo owenza ucansi kakhulu ucansi lo omntangazivikela ingalo usengcupheni ukuthi ungayithola sewuthola lesifo. So ke bantu besifazane okumnandi kakhulu engingafisa ukunazisa khona lawa unjani clinic ePhoenix sinezipesheli ezikhona ezithinta wonke umuntu wesifazane. So uma umuntu wesifazane and kukhona ofisa ukwenza kule nyanga okuqondene nawe siyakumema ukuthi uze laka unjani uzofika sikwenze noma ngabe yini othe uzoyenza njengomuntu wesifazane. Wachaza ukuthi bengikulalele Sister Mthethwa kuyinanda FM ngomhla ka 3 ukhuluma nge-HPV wase uthi nineyipesheli kuyo yonke into ongayicabanga ngisho ngabe ufuna ukuba muhle noma ngabe uyagula kodwa nje entweni ethinta umuntu wesifazane njengoba kuyinyanga yabantu besifazane sithi wozani sikhona sizonisiza sinike yonke into eningayidinga. Siyavula ke ngomsombuluko kuze kufike kulesihlanu ngo-8 kuya ku-5 siphinde sivule ngomgqibelo ngo-8 kuya ku-1. Ngicela futhi ukukhumbuza abantu besilisa ukuthi umkhankaso wokusoka noma i-circumcision lusaqhubeka lolo hlelo. Akusho ukuthi ngoba inyanga yabo seyiphelile bona asezukubasiza. Sisabasiza, sisa-circumciser. Wozani bantu besilisa, siyabonga. UJune noJulayi cha beniphumile namanje sisekhona sizimisele ngokuthi sinibone futhi ngendlela esinazo ngayo izinto zokwenza i-circumcision ngenxa yokuthi umuntu nomuntu banosize wakhe kuncika ekutheni ngenkathi siqala itoto ibe ngakanani sisebenzisa usize wakho sinabo bonke osize ngenxa yokuthi sisenalo mkhankaso futhi ukuthi abantu abeze bazosoka. Siyabonga kakhulu. Inamba ke esitholakala kuyona u-083-53-42-194. Ngiphinde 083-53-42-194. Ngakho ke uyakwazi ukusifonela, uyakwazi ukuwhatsappa, siyatholakala nakufacebook page. Ipage lethu la Facebook lithi unjani clinic in Phoenix na TikTok futhi siyatholakala. So nje sikhona ezinkundleni zokuxhumana sithinte sizokusiza ngakho konke okudingayo. Ngiyabonga kakhulu. Health Monday, Monday. Health Monday.
1: Sibonga kakhulu ke kusister Phelile Mthethwa ovela kwa Unjani Clinic njengoba besilandisa nje kabanzi nge-HPV kusukulo namhlanje on a Monday siqala nenyanga nje ikakhulukazi yimbokodo inyanga yabantu besifazane isikhasam sikhomba ukuthi ke kuselamane njana kugamanxe ke ihora lesikhombisa kuhlelo lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwe ebandla igama lami ngingu-Wonderboy simanga somfana isibongo ngingo wakwagina sohlala ndawonye nje lawahlalweni kuyoze kulamuleke elishaka

0: yabona sinikeze nje amaphilisi ethu ezinyanga ezisithupha ekutheni ukuthi sasebenzise ngempela ngesikhathi esifanelekile, singawaxubi nezidlo ezingavumelekile, sidle nezidlo ezivumelekile. Ngikhole ukuthi uma senze njalo ngikhole ukuthi ntasimbe lokho kuzokwazi ekutheni ukuthi kusekelele kakhulu. Kanti abanye futhi babantu abavame ukuthi kwesinye isikhathi nabo kungangenengeneki kulolu hlelo kwalula, bantu kwesinye isikhathi ababa kwingqinamba lezi efike sithi mhlasimbe omunye umuntu uthole ukuthi kwesinye isikhathi uthatha ama-antiretroviral drugs noma ama-ARVs, kanti unezinye futhi izifo esibiza sithi amahlala khona. Lapho-ke kuye kube nzima kakhulu ngoba nathi siyadinga phela ukuthi sihlezi sikubona njalo, sihlezi sikuqaphile njengesolokhozi ukuthi sibheke ekutheni ukuthi kuwena isimo sakho sihamba kanjani. Ngihlolo lokho-ke ekutheni ukuthi umlaleli abona angadijeki noma angangibuzi athi Ntungwa i-viral load yami i-undetectable, kepha mina angakafakwa kulolu hlelo. Esikhathini esiningi uma unezinye zezifo chathi ukuthi zibanga amahlala khona ama-comorbidities ngolwasemzini kuye kuthanda ukuthi kuye kube nzimana khona, ngoba kwesinye isikhathi sike sibheke phela nakhona ekutheni ukuthi ngabe kuhamba kanjani kwi-treatment. So ngaleyo ndlela asingathuki kangako uma mhlawumbe sithole ukuthi thina amagama ethu akakabizwa kwabangcwele. Uma engabizwanga namhlanje, kusasa ayobizwa. Masihlubeke namhlanje, kusasa siyozama futhi sikwazi nanokuthi sibhukule qhawe lamaqhawe.
1: Mashobani,
0: but-ke mhlawumbe okusuke kubaluleke kakhulu kuba ukuba ezinye zezinto ekufanele ukuthi sibhekisise kulo 6 month supply we treatment, noma ngingaba nomakhelwane engimthanda kanjani, omuhle kanjani, engimkhonze kanjani, osenyongweni yami, noma ngingaba nothandiweyo wami engimthanda kanjani, asinanelani ngamaphilisi. Ngoba ukunanelana kwethu kwenza ekutheni ukuthi mhlawumbe nathi uma sibalelwa la mhlasimbe singazambi kahle, noma mhlawumbe siqhuma ushodi umuntu umnanele yaba umuntu akasayi emtholampilo ngesikhathi esifanelekile. Nawe manje ugcina manje usuyancisheka manje lo abona lo maphilisi naye ngalana uyadifolta. Nawe manje ngenxa yobudedengu bakhe ugcina usudifolta. Angikhathalekile mpakagina noma ngabe othandiweyo kanjani, noma ngabe ngumakhelwane wakho njengoba kuhlezi kushinywayela kuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda, kepha ngalana asingananelani mpakagina.
1: Yes, Mashobani.
0: Ngifisa ukuthi mhlawumbe ngigijime la ngithathe mhlawumbe omunye umbuzo ukuthi hayi mshani silungu la ukuthi uma ngishintsha i-treatment ngisengakwazi yini ekutheni ukuthi ngizise nginocanucanu noma ngiba namaphupho amambi njengoba kwakwenzeka kwi-tribus. Ngingasho ekutheni ukuthi ucanucanu lujwayelekile noma kuthiwa ngabe yiphi i-treatment. Ikakhulukazi khona sike sincenxe sithi abantu ebesebenzisa i-treatment abayisebenzise namanzi, bangayisebenzisi futhi nezidlo ezinoshukela. Kepha emaphushweni amabi ngeke kuze kufane, ngiyakuthembisa mlaleli, njengakwi-tribus la kwi-Dr. Cafe kuwehluke kakhulu kunaka-tribus. Ngiyaqiniseka lokho ekutheni ukuthi lokho kungeke kuze kwenzeke. Kanti omunye umbuzo khona na uthi kungabe i-Dr. Cafe iba nomthelela ongakanani ezinsweni, yiziphi izinselelo engingayilindela empeleni. Ey'ntweni i-dolutegravir ayithinteki kangako, kepha iphilisi elingacishe ekutheni ukuthi lithinteke ezinsweni elihambisana nalo i-dolutegravir ekuthiwa i-diproximal fumarate, yes, ekuthiwa i-tenofovir. Nakhona ikhona njalo after noma emva kwey'nyanga ezisithupha noma emva konyaka kuqinisekisa ukuthi isimo sakho sezinso siyahlolelwa. Kepha-ke ngiyaqinisa lapho ukuthi cha empeleni futhi engifisa ukuthi ngigcizelele ngakho ukuba afithi noma sibheka nesimo sezi

Yebo kumnandi naleni sithola konke bakwethu. Ngisho njalo ke ngoma esilalela ethi kumnandi nje naleni sithola konke. Uyezwa yini ukuthi kumnandi naleni ngumnala ngiphela ngendlela yobunala. Ake ngithe lamazwi wemama. Hey, ubuhlungu ubona umuntu ongumnala engasa shoot ngiphela ngendlela yobunala. Engasezi masebhekene nezimo ake ngimeme nje umuntu ongumnalo ukuthi uyazi ukunala ngikuthanda la umuntu esebunzimini athi konke kuhle ngikuthanda la umuntu esebunzimini athi konke kuhle umbingelela hayi ngosizi futhi ubunala ke bonakala ngeyikhathi ezinzima ake ngimeme nje wonke umuntu ongilalele ongumnalo nowazi amandla enala kungenzeka ukuthi umntaka baba udlule endaweni ezinzima udlula kubo bonke ubuzima kodwa siyanqoba isho njalo ngoba Mam, ake sikhulume nabantu ke siye lapha na ku-off desk sibazise ukuthi kwenzakalani elaleni kumnandi nje kwenzakalani

0: Magic Move isho njalo ke lengoma bafowethu namhlanje na ke mama ke sikhulume nendaba ka Angelic Prophetic Move ngoba unyaka impela siya ngasegoqweni ukuthi ke si challenge umuntu owa Angelic Prophetic Move makuwe lesisikhathi ke kanti ke lawo abantu abazobe bewina lo bazobe thola iUSB yalezinto.
1: Wow.
0: Yes.
1: Wow.
0: Yeah, bazobe thola ingoma ezimnandi zakwa Angelic Prophetic Move ukwazi kuyidlalela emoto yona kuyidlalela ekhaya uyidlalela nasocingweni lakho.
1: Inaleni kosi wawo indaba zonalo
0: uma umuntu nje wa Angelic Move nansi ingoma yakho
1: indaba ezimnandi kakhulu kusho ukuthi nge night of prayer uma ukuthi khona obengaka join enizobe likhona ithuba ngathi izinto ezobe zenzeka ngendlela ehlukile inkosi ngoba ithi abantu nje bazobe bebetanza kuyona le ngoma le abajoyine wona Angelic ubona ngathi kuzobe kusho ukuthi kukhona umnyakazo
0: wengeni manje bangibona dance umuntu ongayo
1: bakhona umuntu nje asho ukuthi uyajoin
0: impela ukube kuya ngami nje abantu bebezobe uyezwa mama ube kuya ngami bebezobe abantu belokhuza bephethe i-certificate zabo laba ama VIP
1: asisho ukuthi lande sidala
0: asisho
1: kuzise ngicabanga nami ukuthula leso sami sangalwanyana
0: kodwa ngifuna last year Baba ma Angelic Prophetic Move ake ngibabone nje bakithi ake nginike bona ithuba ma Angelic Prophetic Move ake ngiwabona ayongena nje lapho ma Angelic

0: ithuba lama angelic njengamanje na sibalukiselela umangubo ngolwesine yes
1: enaleni kosi siyamthola ke u alright so bishop siyambona naye ngena umbali enhle nayo yangena ngihlekiswa ke uphili plantien maphuvolo umphilisi ke lo
0: uyajoyina manje uyajoyina yeah yeah we phili ngeke imuvu uzosala kule muvu le
1: yo

0: umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTVini waye wafonela apha thengalelanga efonele apha kwabe kungena i message from kulanda waphonda ndihleme khona imali zami uba manje submit izinto zami yatsho yaphuma imali kokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi
1: wathenga iteksi
0: Quantum
1: iQuantum
0: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayi bo kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
0: isezawuphuma ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya umavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu themba enza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: kodwa baba ukuphi nendawo kanje
0: Cartonville
1: egole Cartonville siyabonga kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo
2: amen tata amen kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala sifumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
2: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata
1: kuhlale nezandla lo mndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
3: uigama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina ngiye ngathi ma ngibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincuzulwa kuleka prophet kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 ebengiwudlalile
1: wawena
3: 10,000 kusekhona-ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesi khathi uwina 50,000
3: kwaku 90,000 baba.
1: Aw kwaku 90.
3: Eh kwaku 90 ngikwalungu esasiye emgedeni.
1: Eh
3: kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlala ngo 10 rand ba.
1: Wadlala ngo 10 rand wathi wawina 90,000.
3: Inamba nje ngafika ngicela nje ukusisa emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo. Wangidlalela low line order ngathi ngafika nje u 90,000.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngema umavula kuvaliwe
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya is from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u100 rand ngashaya kabili kathathu ngo-3 rand wavele kwangena u3,400
1: ya
4: namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe undlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u-3.5 ngathi ngibuyele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u-1.5
1: manje la enkonzweni shale nezandla yeah

0: Mama yini oyibongayo ngaphansi kwaqobo lo mprofeti ingelo sisebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
1: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphilise ngokuhlanhlala uthongathi. Into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga esendisoyi. Awu trim ngathengela ubaba wakwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Wokuqala ubaba wakwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lohlehla. Uthe nje sengimthengele lona waquma kanye wasebenzisa wathe
0: si back to the sender stone.
1: Yep.
0: Yeah.
1: Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile.
0: How?
1: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu hayi nje.
0: Ubese mana icala lakhe elanini?
1: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni. Walokhe bemophele ngaphandle bewuthisha. Elokhe yanje maye yakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje. Njalo lokhu khwela ummeli.
0: Liphelile manje icala.
1: Liphelile manje kade yile nje ngo-June.
0: Mshale nezandla umama. Ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami?
2: Haw, Dlokovu. Mavula.
0: Nkosi yami.
2: Baba ngimthala nginawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
0: Yebo Nkosi yami.
2: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyaxoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami abefuna ukungibulala. Kwaphinde futhi kwanukubeza ingane yami bafuna ukungibulala. Kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Abo bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana.
0: Ya.
2: Ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
0: Yeah.
2: Uningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
0: Mshale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
3: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
0: Hawu. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
3: Yebo baba.
0: Ya.
3: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngiyishaya vele ngaphuma kwakuko 10. Ngiyishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho ngisebenzisa lezi zinto. Mangisebenzisa lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane.
0: How?
3: Ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni isifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni kanti naye inyoni ifile.
0: Mama yini ongayifakazela?
3: Ngayise ngithi ke ukuqeda kwami ukusebenza lezi zisebenza kwase ngena u 13,000.
0: How? Uvela manje 13,000?
3: Wawuvela kwasaza. Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
0: Hawu. Ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000.
3: Yebo baba.
0: Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
4: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi masethi uthuthu uyaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle egating shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egating ngaphandle
0: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona.
4: Yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena.
0: Siyabonga kakhulu ishayelani izandla nishale lomndeni sondela baba wami. Baba yini ongayibonga ngaphansi kwagcobo lukamavula kuvaliwe?
5: Makhubana mbongeleni lo ngisuke mnambithi.

0: ngifike la ekhaya ngo 2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna uqamba ngawe ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika befika bangangenza lutho abazangibangenzela utho ekugcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u5000 wathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho amasite ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ngifuna ukuvula hardware
0: ngicela ukuthi iphakame ephezulu egoli ngisanda ukulanda itekisi
1: hawe goli sanda ukulanda itekisi
0: last year ngale August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kakuzange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: ushale nesandla enkulu uJehova kubusisa kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngemavula kuvaliwe
2: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi vuvukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayibo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: oh sibonge simshaleni izandla umntwana usephilile mama sekukhanyela konke
2: sekuphilile umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
2: nisengicela ukuthi angabe sayake lapha esibhedlela eShepstone bezohlinzwa khona
1: shana izandla umntwana uphilile uyancela asimeni ngenye
3: kunomvula kaDlamini ngitha ake nami ngithula ukufakazi ngomashanela so ngafika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoropa ngawo phansi ekitchen amakamela phezulu so kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so nguthela kanje bese ngithi ngemopho so mangithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngama steps and umuntu ongaka so ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibuza ukuthi kwenzakalani ngabuya kuzomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto beziyinkinga kumina so manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobusa kaNkulunkulu ngiyabonga
4: zwane ekameni likaJesu amen bazalwane ongena kule yaminyango ufana nokwethemba njengentaba sesiyona ngoba babazalwane nesilana nje simethembile amen bazalwane nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngiyihudula kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emzini kababa owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula ngabuya ke ngeze emzini kababa kusho ukuthi ngayifica izingane zizenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafike ngaba yinkinga bazalwane sesilihambe lelicala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane lifike bazalwane laphela kwathiwa ingane ayihloniphi umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela ngibonga unozimanga ama products ala ekhaya angisizile nje into eneyiningi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulomnyango ala ekhaya ngithi nje baba ufana nentaba yasesiyoni ekumahubo 125 obathe omathemba umprofeti konke kuyaphumelela
5: amen bazalwane ngifike la kule iliyasonto mhlazana ubaba ithatha abantu abawu2 wathi bazoshadiswa lekhaya so phambilini bengi

ngahamba ngaendaweni yaseMpumalanga province ngayo khuleka for 30 days prayer and fasting ngihlele esihlathini ngosuku lwe 17 ngaphaphama ekhanda lami lilengele emanzini ngoba kwakukuningi uJehova wayengikhombisa khona okudibene nobizo lobu prophethi njengalokho uNkulunkulu wayengigcoba engigcobela umsebenzi omkhulu wokuba ngumprofethi. Manje uma kukhulunywa ngamanzi bese ukhuluma ngomavula kuvaliwe akuzona into embili lezo, ukhuluma ngento eyodwa ngoba ngihamba nengelosi yamanzi bese ngihamba nomsebenzi wesikhwama sokulapha. Kodwa into eqala kimi isithunywa ngamanye amagama ngizothi kuwe bonke abantu abasalile bebekade befuna ukuba beyophakanyiselwa impilo yabo emanzini uJehova uthena ngolwesihlanu lolu lwakusasa anguthathe emlaleli wami ngihambe nawe ngiyokugeza ngiyogeza isinyama ngiyogeza izidalwa ezinempikiswano ezinombango phezu kwegazi lakho. Ngifuna ukuba kushaya uDisemba kuqhakazile kokuhle empilweni yakho. Nabo bufakazi uzobuzwa abantu abathintwa isandla sikamavula kuvaliwe bayaphumelela bayaceba ngisho imalini bathenga imoto abantu abathintwe yilesi sandla. Wemlaleli wami lalela nantu uhambo olungcwele nantu uhambo olumisiwe uJehova wathi alube isimiselo sabantu. Ngiyazi ukuthi kuvalekile imali ivaliwe kuwe mhlanhla ivaliwe kuwe ayikho into ekulungelayo. Ngiyakumema wemlaleli ngolosihlanu sizongena ngo-6 ntambama sophuma ngo-6 sasekuseni emansele number 110 kumngeni road. Ngifuna ukuhamba nawe nantu uhambo olungcwele lamanzi. Ngifuna abantu abathi mprofethi ngiwumthandazi kodwa ngivaliwe ngizokuvula mina. Funa umuntu othi umprofethi kuthiwa nginemimoya kodwa ngivalekile ngizokuvula. Umuntu owumfundisi othi isiphiwo sakhe sivalekile ufuna ukuprofetha hey ngizokuvula baba ngesonto yobuprofetha esontweni lakho. Ngifuna umuntu odayisayo umuntu oyisebenzayo abamvalile abathakathi ngizokuvula. Ngiyababema abantu bakaJehova asiphuthumeni ngolosihlanu sekulethi mntanami ukuthi ungabamba uyeka phuthuma ngolosihlanu ngihambisa abantu empophomeni ngolosihlanu ngiyohlambulula abantu. Ngifuna abantu bakaJehova baphume enhluphekweni ngifuna abantu bakaJehova bavuse imizi. Uzolotsholwa, uzolobola, uzoshada, uzoshadelwa, uzosebenza, uzoba nemali. Abantu abafuna ukuba baphakame empilweni. Nathi uhambo. Sengibaphakamisile abantu mntanami ungasali. Ngiyakumema ngolosihlanu. Ngiyakumema udrive itekisi. Ngiyakumema ule security. Uhlele ekhaya, usebenza emafemini, uthisha. Uliphoyisa ummeli udokote hey ngifuna abantu bakaJehova ngiyonihlambulula.

0: ungathini kumuntu onezingxaki ungathini ngeenkonzo mavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njalo umuntu
1: ingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula uvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa maketa ngaboshiwe tata
0: hayi siyabulela ma
1: ngiyabonga tata
0: yebo kwamavula kuvale sokwemukela yebo baba wami ninjani
2: aphela amavula kuvaliwe
0: baba wami
2: amavula kuvaliwe ngemkhetheni
0: Okay. Yabo.
2: Ngapho ngabuye emgedeni ngahamba ekhasini ngathola imali ya 3000.
0: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
2: Ngiyabonga ngomvula ovaliwe.
0: Siyabonga kehle.
3: Ngomvula ovaliwe ngizobonga ngicela ukubonga kakhulu.
0: Yini oyibongayo?
3: Saka ngangazala ngomthungo, umthungo wami uyavula ukuvuza amanzi, ubhibha ubovu, uneyilonda, umngani wamanzi sesontweni lakho ngathe ngumkhuculu ngiwuphuza, ngingena ezibhedlela ngiphuma zibe ngasizala kodwa umkhuculu ungisizile, ngiyasebenza mina emsebenzini ngoku.
0: Umthungo awusahluphi manje?
3: Awusahluphi kuphelile, uphelile kwawona uvalekile.
0: Uvalekile umthungo? Ubukade ukuhlupha lo mthungo.
3: Ubukade ukuhlupha ngene esibhedlela ngiphuma kodwa ngangiba ngithola umkhuculule ngaba right tata.
0: Ey, ey mama siyabonga.
3: Ey, siyabonga ndoda kakhulu.
0: Hayi uJehova makakubusise mama qhubeka nempilo.
3: Baba ngizobonga kakhulu namhlanje.
0: Hayi bo, ehhe.
3: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane. Ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni. Ndafika ndathenga itshele ezimulelaezilekhosi lezitha.
0: Ya.
3: Mandithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo. Xa ndimbiza wabuya nyhani ndithe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambe sesibhedlela.
0: Hayi bo.
3: Kodwa yena ubuyile ngoku tata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata.
0: Ubuyile ubaba wakwakho?
3: Ubuyile baba ukhona.
0: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha?
3: Yebo baba.
0: Hayi mama siyabulela uThixo.
3: Yebo tata.
0: Hayi! Fona mlaleli wami.
3: Baba uDokotela ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
0: Yebo ma.
3: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualifications. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali.
0: Hayibo.
3: Ngenxa yomsebenzi kanozimanga ndiyabulela kakhulu babudokotela.
0: Wafika wazothenga izinsebenzo.
3: Ewe tata.
0: Wathola unoyimanga.
3: Ewe tata.
0: Manje into isiyenzakele empilweni yakho usu

0: ongaphezulu ukuba yiklina.
1: Ewe tata kunjani?
0: Oh mntana msabonga kakhulu uThixo akusikelele iqhubeke into zakho ziye phambili.
1: Yabonga tata.
0: Koma uvula kuvale sekubuke sokwamukela.
2: Bavula uvule kunjani baba?
0: Baba wami siyaphila.
2: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
0: Yebo baba.
2: Ngafike esontweni wangiprofetha nganginenkinga. Ngizohlinzwa ngine cancer. Mangifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo.
0: I'm going to go to the hospital. Yabo baba wami njani?
3: Ngiyaphila ngovula kwale.
0: Baba wami.
3: Ngiyaphila ngovula kwale ngemgedeni.
0: Okay. Yabo.
3: Ngaphuma ngabuye emgedeni ngahamba ekhasini ngathola imali ya 3000.
0: Ah, usiyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
3: Ngiyabonga ngovula kwale.
0: Siyabonga. Siyabonga kehle. Owokugqibela lo. Kwamavula kwale sokwamukela. Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
1: Ngiyaphila baba konke ngizwa ukukhuluma la iredweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna.
0: Yebo ma.
1: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithole abantwana lokuthi ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola.
0: Manake we mama, mana indoda unayo.
1: Ukhona yebo naye umuntu.
0: Eh hey, cha njoba uthi ufuna umntwana mina ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
1: Yebo baba.
0: Uhlala nayo.
1: Yebo baba.
0: Okay. Unayo nabantwana?
1: Unabo abantwana inkinga mina.
0: Wena unabo?
1: Yebo.
0: Inkonzo sekamereni iyayenza?
1: Yebo baba.
0: Okay. Lalelaka. Figani nobabili kimina.
1: Yebo.
0: Ngizonilekelela.
1: Yebo.
0: First one.
1: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena uyiwadumba umlenze ekwenza ihawu likababa wakhe.
0: Ya.
1: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Nganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje. Ngokuthi into ekuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili, angifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu.
0: Kulongela fana ke umfike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkingi ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
1: Yebo.
0: Uneminyaka emingaki?
1: Ngina 31 manje lento yaqala ukungena ngo 2008.
0: Eyi usemncane mntanami, usemncane mntanami, ngizokubusisa mina uthola amawele.
1: Yebo baba.
0: Ya indoda ikhona eduze njengamanje.
1: Yebo baba ikhona.
0: Wamnikeza ifoni.
4: Yebo zobona baba.
0: Baba wami. Umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinga nyana bayamgxuma kuyena.
4: Yebo baba.
0: Ya, yenzani indlela ningibone.
4: Okay, ayisozama.
0: Ya, ngiyacela, ngiyacela niyikhuthalele inkonzo ningayiyeki, niyikhuthalele inkonzo. Nishaya inkonzo, nishaya inkonzo, nishaya inkonzo. Shaya inkonzo, shaya amahlandla bemathathe bemane, ebemahlani. Alright. Iyathuka le ndoda ithi hayibo.
5: Ingabe unenkinga kahlukela? Zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga, isiwasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela wona uqosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road, ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga, shayela u 031 023 0512.
6: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: ngomsolomama
1: ndizofuna aze apha eJerusalema andiphengele iitshefu ezintsha zibe yi-7.
2: Itshefu ezintsha zibe yi-7.
0: Mama, uyamva umprofethi uthi utata mama wena fika ngomso eJerusalema umphathele iitshefu zibe u-7. Anceda impilo
1: yakho. Ake ndiphathele iitshefu zibe yi-7, asizukhangela ubuso bale ntombazana. Ndizombonisa ngokwamesipilini sam ubuso bale ntombazana.
0: My God!
1: Uyangizwa mama? And when I ndifuna ukuthi mawulala uthathe isandla saselefth sendoda yakho usibeke phezu kwale micinga emveni koko uthethe ngaphakathi uthi hlukana nale ndoda nale ntombazana uthandana nayo uzawubona kwangomtsho bazawuqala ususana.
0: Yes sir.
1: Amen. Amen.
0: Oh yes.
1: Amen. Masibambe nabanye. Molani.
0: My God.
3: Hala kunjani?
1: Siyaphila kunjani?
3: Ngathola ukuthi baba njengoba ngizifikile nje ngivakashile izinto zami zaba nje ziyenzeka kahle unoshintsho oluningi oluhle empilweni yami.
0: Mprofethi, umama lo uthi bonke wamphatha ngezandla uza ezoqondisa umama esisho uba uyayazi intsebenzo yakho uthi uke waya eJerusalema evakatsha kanti into zakho izawuqala zikhale ziphakame tata.
1: Uthini umama ke namhlanje?
3: Manje balenkinga enzekele nayo ukuthi baba kudala umngani wami engizwana naye kakhulu zikhe mba ngimxoxele wangitshela ukuthi cha ngingaphindi njiye ngoba mina ngijeni ngizongixola ekwakuningi nje baba.
0: Uthi mprofethi nomama emveni koba encedakele kuye kwafika umngani wakhe wathi makayeke uye eJerusalema ndiyabomba ligqirha eli elingenelele empilweni yakhe.
1: Athetha ngoba lo mama uzoqola.
0: Ethetha ngoba uzawuqola.
1: Akayazi uba uthetha ngendoda eseyinento zayo.
0: Uthetha ngenjengele
2: tatasiyamthelela.
1: Okay ke mama, ngoku kwenzeka ntoni apha ekhaya?
3: Manje baba angisakhona ukulala nje, ngifuna nje ukutshela iqiniso, angikhona ukulala futhi baba basho kungihlabisayo ukuthi elinye ilanga baba ngithe ngiphaphama bengibangifuka baba ngacabanga ukuthi engabona ukuthi kumandla angabe ukuthi ngenzisaesilalini.
1: Uthi mama uzifike ngaphakathi emanzi wangazazi wangathi ebesenza uqansi. Okay. Oh, makhe siyikhangele yehlolo kamama.
0: Ewetata.
1: Kawuphatha amandla besiyibheke ngehlolo kamama.
0: Mama kithi, yibo uphatha amandla umprofethi uyakhulula impilo yakho ngoku.
1: Make siyithandazile.
0: Mama ngegama lika Yesu siyathandaza. Impilo yakho siyayihlangula imithwalo iyethulwa ngesandla sikamprofethi.
1: In Jesus name.
0: Amen.
1: Man of God, nathi iyakhawulelisa iyavela le nto.
0: Dad, mama uthi umprofethi ke ngoku isithunywa sakhe sesimambulele ngolu daba ngale nyunge okuyo. Thetha
1: yenzekile into engaqhelekanga apha kule veki phelele.
0: Uthi umprofethi ke mama ikhona into eyenzekile engaqhelekanga kule veki phelele.
1: Kuba ndibona intombazana izolala apha endlini yakhe.
0: Uthi umprofethi ubona intombazana izolala apha endlini yakho.
1: Yasike yenza into efani ebusuku.